0: Sining Panagiano, tanaw ka ng Mantad Jamba Siam, gisa may Jamba Madamisa Kaswagon.
1: Iyan sila, minay ko kopyag kabun beno kyo. Bahay na ako naging makopyag ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bahay na ko?
1: Hindi na kikopyo. O saan ang naka ngayon ngayon tawan na bahay na kyo?
2: O, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O tapat kapiyo. Iyan sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mingilo, hindi ko ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka tila.
2: Is no makasusa sa internet pod handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kayo lang na malas ko na mangin tong engine
2: malas. Oh malas na pa magkinangon na pod radio kaning nga FM harap pod gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pod gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abay na di man ko pulang mo sa tirputan ko ngayong yatawan mantak tada obay na ka siyam tulan ka 5 tahun 2026. Pinalabos man tahitid ko pisan mangingintong taon Malaysia mantak iti dapat tuwatas po nang kayo ng sakit. Mantak iti tuwatas sa kiningaw kasuaban bay na ay sarasam sa sadapan am nagitatuwang maninggarod miya paitangus isa duwa na kayo nan. Alinaso basa kawas tulun habadam 5 darja Celsius, alinaso basa siriba 2 habadam 3 darja Celsius. Matagiti 2 tasa nabawan ka suaban bayna sa sadapan am nagi tatuang maninggarud miya paitangos. Isa 2 na kainan, linaso basa kawas, 3 habadam 4 darja Celsius, alinaso basa siriba 2 habadam 4 darja Celsius. Matagiti 2 tasa tambunan kaya tambunan ka soban bayna ay sarasam sa sadapan meninggarud miya paitangos isa duwa na kainan panangkatatuwang rumasam isa duwa na kainan linaso bas sakawas talo na badam talo darja Celsius linaso bas asiriba duwa na badam talo darja Celsius matagiti duwa tasa tenam ka soban bayna ay sarasam sa sadapan na meninggitatuwang meninggarud miya paitangos isa duwa na kainan linaso bas sakawas talo na badam apat darja Celsius linaso bas asiriba duwa na badam talo darja Celsius. Ika na biya rubutan ko ngayong yatawan mantakata daw bay na kasiyam tulan kalima taon 2026 pinalabos mantaditid ko pisan mangingintong taon Malaysia mantakiti dapat watas panong kainan sakit alansan nakanod kapailan ang nagikapasarhan ang ponsigaw to kakalaw manakodong ang nagimaginang udahay hitid a radio kininga FM.

0: Makinangaw ko si Limbahan Boros Dusun, Kaningaw FM.
1: At umulos ka kung maginaw sining mga lis ginaw miya pa sining mata di dotis gokit siwatan mulid kampung. Apupusan sining diti arong otoko at gatang na gata mo ito katadaw bayinag ya. Kini FM kuhay aramay ba?

0: sa Limbahan, Boros Dusun, Kiningaw FM.
1: Ay nga daw yan, sining narungot ako tayo na digya. Sining matadipyos la Jimin nung gumuli ko da, kakya. Amahar ka ko sining matadikas, minyo bang? Lereta na lang adan, tapa abang ko, nagi sining matadi Albert Andrew, noy laan ko. Nagawin tatay, manati jam ko siya, apat abadang 8 minute ka, swaban, hiti da kayo ng takaw. Arating ka pa ilaan na karetitit, kapamarimitan, ramay kamatan, nayatan watasok, ya. Nakatimpon ni tadaw kanihab, kapanaw kagod tadaw bay na amgisam, katilambos tadaw suwab ya. Kayanan na pa nga iti dewan na masyarakat suk. Pagirad man pahimagana diyang berhormat dato Sri Ata Joseph Kurup, Bantiri Sumar Asli, Kalastarian Alam Malaysia. Siya panagitit alipaliman pi isa walo dua pansiangan, amali dewan undangan pagun. Adun en apat abadam lima suk. Rekat ko na tabi naik ya. Kamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Kamatan mengomet. Pisampuruan memaramai piunungan. Kamatan harvesting unity celebrating harmony. Kopi-kopi gagas adil aku kaya tabi naik. Mari kita pasan ramit ko man tadi aman kan man tadi di WhatsApp kina FM aman kan salam Malaysia madani kumadika di jajirin assalamualaikum walaikum salam am kopi senangan dapat perlan kerja ini ganti man tadi kuya kuhi tid kampung bagi nanti DJ kasarin bagi nang radio kina FM kasiya DJ wara kata-kata tadaw bay na kasiya idua angaran ku id ginawano id kerol na po ayulaan ku isaya ku id kapasyan no. Amo ako may rantab da suway. Kaila ako ningkakotan ko kasi ato kay. Negali na rin lang yakap yung ginawi yaman kanditig ya. Iduo ang aran ko, id ginawano, id karuol na po. Kailaan ko, isay ako, id kapusyan no. Amo ako may rantab da suway. Kaila ako ningkakotan ko. Martin Thomas, kopusan lang ada no ko dia. Sultan Kagus Sinding man tadi Johnny Gunter.

Si Dohim Gabin mantan kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay mo.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bo.
1: At mula ito ako magigitawal sining matadi Kidun F. Benedict Langad Langadon.

Sabay ka pulisok huang ambo. Kuno po ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuotaka. Itaka kuno yaklalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia anda.

Yo pa kakakan sa yan ratangan waro am kan sa yan anting ay sramo yun. Am on may rakarita no mo ay pahilong kapo am mayara pesta kamatan. Ranabawan tenom kapo am suk amon yak intokon ulion mo yun. Ang kiralan on sayon so merang undang-undang nuralan am huangon kan sa yan no inan. Amon sayon so takayak akasukura ulion kapo am sukuon. Ampa suku ko pia vilin orang antaka hari ni majanun kan si ben DJ Iza ya kan sayandra tangan ororion wen kwa nang dio nang itora vilin ramo ampa ka ka peli rai mi nang itora vilin mo yon maya ra WhatsApp mai ran nombor lo ho sa siam ni mo balu siam onom valu onom valu. Amrayus takabang kininga rarimbay rimbay kinabalu rimbay ri Christopher James am sumunuhin rimbay rimbay ri arini majanon am ilori saplins rasiman tagami nasimpunganto. Rayus akaya ramo rakas salula anrahunumurut, bagayaman takau, monsoy.

Kansayan ang kining oras, Kaningaw FM. Ito Ramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman kaka onsoy.

baika pulisok wang am ambo. Kunopo ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun puno tuotaka, itaka konoyak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Yo pa hakakapin kuanangan ra mo yun ang kining oramora radio kining FM. Aon yakin tok mo yun. Ang pain kuanangan po yun ra mo yun ang ito ra bilin ra mo maya ra. What's up, May? Ampah kakareno jam karuo apat ngapor ambalo nga minitra mai na am nakasukot akan yora kapaparan no kasalulaan rahu numero tra oro hito. Aki asia o sinolay rahu ika onsoy naringo miyon interako am sumunuh hito rangan intakan no rangan angkaraja DJ Syukri ralom kasalulaan rahu numelayo santai petang. Amrais takapo ang kininga rarimbay tinuman tatana rimbay di Zobalon. Ang paparin rimbay ri Teresa Evanjun kalom maalap rah balos. Am hinekin tarako DJ Zasala Malaysia Madani paingkonangan.

ay kaplisokwang am ambo. Kunopo ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun puno tuwa taka. Itaka konoyak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.